0: Avoir.
1: Praise the Lord. Praise the Lord. Mo fe sare lo si bibere mi mejeji.
0: E su kuro lenu.
1: Ikini latodo awon baba lamujuto agba ni irole ejeta. Won soro nipa bi ti bi agbara Olorun si sise. Mo wa ri iwoye mi lateyin wa. Ori pe awon onigbagbo oni amo npe ise satani laruge papa julo awon ijo woli. Wa so yi pe satani se sami se nikan lara bi kini kan ba sele okunko lo seleyi beleyi ba sele emi mo nbere lokara mi pe ibo ni power of God ibo lagbara Olorun yi wa ibo lagbe si baba de wa so de bi kan wi pe ti an ba so yi pe o to ba gbagbo pe to ba ti gba be wa kuro to mo wa nbere pe ibere mi wa ni wi pe se imo wa ni okun to pelu agbara Olorun loni ni abi gbagbo wa tin lo o ti do lo sile so pe nkan ti satani lasamo number 1 sir se ki bere keji po
0: number 2 ya
1: ikeji mo lo si odo an baba are won ba wa soro lana
0: people okay je ki down ti yen are a down ni nte nbere yen amen isoro ti a ni Hosea chapter 4 verse 6 o so yi pe awon eyan mi nse gbe I need more. That's the problem. Te ba wo ijo woli ti woli ba ti be si ko eru sinu oko awon omo ijo ibele ti gbo pe Oluwa so pe en to ba fi jo yi le yo to siju dalaka lo pe yo toro jo keyin iwo wa lo Olorun to ba ti je pe en to ba fi jo re le yo toro je keyin a je pe majemu re ki se ti Olorun o ti ni majemu to yato si ti Olorun cause Olorun so be amen. So I need more ni iberu yen fi po sugbon ti teyan ba ni imo bibeli je mo pe mi o le ka bible gba yen because mo ri pe ojo nlo mo kan so pe e lo sibi nitori pe bi igbata office thank God president ni ele ade ariran iyen na ade ariran en na ri won gba ti Tinubu ati Peter Obi ati kini e mo orisirisi iran to jade awon mi bura pe to ba fi le pe ko ni si ibo pe ko te ni si ibo rara ibe ni ke ti ti bi isano ki esogun ki de gbogbo awon to n deru ba wa yen ni awon kan ni ojo swearing won ma arrest Tinubu gbogbo adaru abi gbogbo e la ngbo awon ko de kuda won ba ro de bi pe office ti a ma wo yen gbogbo table ta ba ba nbe ka paro e gbogbo chi ata ba ba nbe ka paro e pe gbogbo e ran ti ro ni won ti kill ba o le se so yoba yen na won ti fi ogun fi orisirisi si won ba de bi pe carpet ilele ka yo la wa wo la wa pe ibi da ti wo ra president lo soro o ni e ti e wa na eyan lo meka o ku si meka won ni o ku si le mimo awon kan ku si jerusalem won ni won ku si le mimo awon to ba ku si office awon no pe ni they die on active service ibo lo da ka ku si ta ba ti e ku bi gan ele idaju gbogbo pe ye se ku moto lo e ko pa wa ni no la wa kunu pe ko si iran kan teni kan ma mu wa ti a ma fe ti simo a yo carpet a gbe table kuro a gbe chi a kuro.
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ni moro Olorun awon eni o so fe pe iyawo to fe yi ajẹ patapata ni to ba le lo

0: a pa e ko to di osu to nbo
1: teni e ba gbagbo
0: eni te ba duru te ba duru e lo wo bo se sun e wo bi to kori si e wo bi to kese si iwo na o ni sun lo ma so bi ti ya ko ese si my friend eh o ko fi iroru para inu awon na lo riran fun e pe ohun olohun ni ko fe awon na lo tun pada wa so pe oluwa ni ko pe aje ni pe esu lo ran wa lati ba se ranse eje ewo ni ka gbagbo nti mo so fun ni wipe bibeli so wipe bi ona re ba wu oluwa amuki wo ati ota re ke se kini ke ma gbe po la lafia to ba ti gba pe nti awon won ye wipe oku danu na ni so tori na iyen ti yanju ibere ti are ni ko bere bayi
2: praise the lord awon baba so fun wa lana wipe lati Port Harcourt bi pa won gbera lati wa si Eko bi ki tun se nu ijo apostolic Christi pe awon lo ko keko pe so pa pe bi se le ma keko lati dagba soke ohun ti mo a fe bere loni ni pe Sunday school ta n ko lowo idagba to jubo won ko ni bi kan be wipe awon apostoli pe ta ba ti se ribomi tan ti ba ti gbowo le awon eniyan bayi won ni gbagbo pe won ti gba emi mimo won wa soro kan be wipe awon ti won gbowo le ni loni pe o se ni lanu pe emi to wa ninu awon apostoli ko si ninu won pe gbowo le to ni akoba ni ja si ohun ti mo wa fe bere ni pe iru eko ti awon baba lo ko nibi ogoji odun seyin yen won ni ki se papa jo siesi se iru eko be e won ta ko lati je ta bayi emi dupe lowo olodun pe mo lori e lati wa nbe se ru eko ru eleyi bayi se yan na le gbera lati ka mo ti e lo si ta mo ka pada sinu jo sesi me lo lati le baru eko yi se ki se pe fo ngan ni tun ti awon e jade ti tun so yan ki edun ari le
3: me lo okay
2: me lo eko lo dabi eleyi
3: ta o se oro re ye mi ohun to sele ni pe ko si any leadership kan to dide ti o ni mentor ti o si any to mentor e bi agbara emi memo yen ti wo to bi to enikan lo ma mentor e bi pe yen ti lu lagbara to enikan l'olorun ma lo lati mentor e se mo pe baba wa baba lo la bo se ni ipe to lagbara to yen enikan lo mentor e eni to mentor e la npe ni pa etin oyibo british to wa ni lesha to ku si lesha omo re enikan gbe sori facebook like pe yi omo re si ti le ni 8 years baba ati iyawo e ti ku okunrin ti a n wi lo mentor baba lola ohun lo mentor adeboye ohun lo mentor gbile akanni gbogbo awon ti baba yi si mentor gbogbo won ni olorun lo gidigidi bi e ba ka itan gbogbo awon to olorun lo e wo okunrin ta n pe ni re Abonke ojo to England to gburo ranse olorun ko olokiki kan to ti sise ko ti darugo olorun de lead e sile e baba yen lo gbo wole owo to gbe le yen ohun lo dan to da leni bi emi olorun ba nbe ninu e wa ma awon to wa ninu olorun wa ma awon ti o si ninu Olorun ebun emi mimo ifarahan emi mimo ki se to nfarasin nipa iso won ni kini la lo wi kini bi really we o ipa iso won la o fi mo won ti lorilede yo wa ba se wa lori ba se ni iran ise iranse dijakuja kutoyi
4: a ma won this is apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ.

0: Torí àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe lónìí ó yàtọ̀ púpọ̀. Kò dẹ̀ fẹ́ ká lo èdè kan ṣoṣo kí gbogbo wa pátápátá ká dẹ̀ gbàdúrà bí ẹni tí ò gbàdúrà rí. Inú mi dùn fún gbogbo àwọn ènìyàn tọ́lọ́run ti lò ìyanu ńlá ni. Mo gbàdúrà nítorí pé ìwọ náà wà ń bí ìlú ni o ò ní rin àárín nà. Àwọn èdè kan bẹ́ẹ̀ tí Jésù Olúwa lò ta fẹ́ fi gbàdúrà. Kò ṣe ta fẹ́ bẹ́ẹ̀ lónìí ju agbára lọ sà. Bágbára bá dé.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen bembe agbara yen bembe ase yen bembe oruko yen bembe oki yen bembe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won da lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun won pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won order meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta je ta le nwa emi ni yi bemi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni temi semele eni ti gbogbo oluso aguta ta jire ti be nbi semele eni ti awon akori ti nkori semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wi pe gbogbo agbara laye ati Lorun owo re lo wa ere ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni yi lekini igbodi emi ni yi lekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere nibi tori ati rawon eyan ti nbere pe nibo na pejo si kini se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti o lo Olorun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
2: amen
0: eto Olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba tagbara Olorun ba sokale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara Olorun ani di agbara Olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje o re godo mura gan ba na boyun ba bimo ti to dabi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilogo pastor be yesa ntoba mo ti o ba da enikan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi se gi egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Nígbà tí mo bá ń pè àdúrà, agbára la ní ìdìsà. Bágbára bá dé, àwọn tó ń pàtẹ́wọ́ ní kọ̀kọ̀ tó ń sọ kójúfẹ̀ẹ́ ti wà náà, wọ́n padà jọyìn wa ni. Torí wọn ó rí ọwọ́ ta ni o, ọwọ́ Ọlọ́run lára wa. Yes. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ní ìtẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ mi, e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle adiju olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su. Eh, mi a ti wo agbe soke awo sama gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo bi a ti teju mo oju orun. Yes, bo ti re oke ki esi mo duro le ti odo won you know that if it wasn't working, yes, now you, hallelujah, hallelujah. Well, go on, we'll lose what any woman saw about Woba. If I tell about Woba, you did it delay. This is not one gun, she bet. Or Tatoon saw you gun. Whatever coming, you're not going to. Mo ni ota to nso to nwa bo won ti se o si o ma gan. So ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawo eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 everyone's okay. It's sort of giddy. Benny. Last one. Oh, you put a cool now, Lenona. Oh, you call it. One worried. Oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba. So go wa wata wa mbili aki ise ni ya lasa. E jia angba duwa biye ni ti ise ni ya lasa. Tori afema lo kama pada. Keni koko wa ma jeli si agbara tani o. Agbara o long. Agbara la febe irifun. Go wa wata kora wa jobi judasi bing kankan. Turo na lo ma go gwe. Kori o kebi ti jesu lo ama farama. Ibi to gwe ma angba duwa. Oje mwa oma. Bibe eba femo eje saju yin. Eni mwa ma da da ni. Bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun koni jima afa be ri fun agbara olohun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agba laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa. Do there's any kakata asemele, ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ban se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pan dan.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Jesus Oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesus lara won gugu eyan lo je pe ipon to ba won ni ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo ki tele won ti ja wale ipon bi se ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ta ti jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kaka ti an po kan po ki an ma se daada emi yo ma so fun won pe ipon lo bi adua kan lana ju gba pe ti o lo nje ta e ba adua to nkan ti e gona je le lo ki lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fayo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ino me lo se yin akorin ye ti korin daada be ti na ye o ti to gbogodo to ni o tori awon eniyan ti an fe ba yin ti an le yin bo leyin eyin leyin o ri won ba ti ngokiki aye fe le ta ngokiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba jana se olodun to lebo kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si nti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Christi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gbogbo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke biri bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo n to da laye re pata lọlọrun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
3: hallelujah
0: eba nki dada
3: hallelujah